0: neite.
1: Engari e tahi atu mō te atea, e rehurehu ana te matapihi atu ki ona kurahuna nā reira, ko tā tātou mahi i o nei rangi, he ketuketu, he hurahura i ngā mātauranga me ngā kurahuna o aua mō te atea, kia tōi a mai i te ao, i te marae ngaro ki te marae ora. Ki te ao.

0: ya ka ha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
2: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Ia ka ha te kōrero.
1: Tautoko FM.

Ngā ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko miri miri a hei.